ombusa tanga nelsama kosa anumuna siseau ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ombusa tanga nelsama kosa